0: gam dan nga ai khop shwang shan ni ndai lang na mu khom ngui go no zhi go na le zhang shi bui dan nai ri ndai lang na mu khom ngui ndai go pang tan ma sai yang na lang tha bai khum ga
1: ja gu si gu da ma ji
2: mo gwa gwa gu da ma ji
3: na sa pe gwa zi ni wa
4: ga chi de gwa mu li wa
5: na la so bu li su bai shi ma nya Ani ta po li ba shi ti shi nga ma po du si. A diya na sa. A ka kan chi lu shi ti shi nga. Ba shi nye. Zan la mung la zi la hu ta ba ji. Cu zi wa zi ti kwa ba ji. Zan fu mung fu ti kwa ba ji. O hua si hua ti kwa ba ji nga. Ba shi nye. Zi hu yi du. U du du me. O ti ma ti. Yu ti kwa ti. La gu ju gu ti li ngwa ji ruan nga. U li nga mi a li ti ji man ba tu yi ma kwa nye. Anjili, sanje ni chi ngu kwa bi bai tuwi ji nga. Bai shi bai ngu ma nye, zan ti yuwa li bai, zan mu zan ti yuwa li bai, zan ta lai hu si bai, zan mu zan ta lai hu si bai, zan ni zan mu zan ta lai hu si bai, zan ti chi, zan mu ti chi, nu bai wang jia du, wang bai nu jia du lu, ti li chu shi ruan nga. Amu nye, zan ti yuwa li bai, zan mu zan ti yuwa li bai ngu ma hi tai nang lu lai gu.